house no and the minister call your pamono papa mama fa ho adwen yo beso de baton no e ma o party sere nanado pe se nko de be ma ne party ade bi nti wantimi amfa ma party free toy a wo fa ye no wo ho ye wo de be free ato ti mesra wo e nguma su asem ye kana chere chere fo tam bia ma from bia mo ne om kasa o muti e ba sere ne nko ade o mo so mo ntimo o mo ni abre mo hwe mo na mo hwe mo na mo betunya hwe mo ko bi hu se ministers ntwi o mo ka omo jiji pɛde am ni allowances ni ade ade nyina kuku omo nsema ye hunu entertainment nyina omo je nti de ntre teacher ni na ade ketua bi aka mu afiri mren santre fri santre ni watem pintin kwa ati na afi kasa na ne kwaka ah na afutuo be na change kodidi wona ne kadi asem bi fasika na ma na sika da ho o ma na de ka no o ma no enye obi na edina kogina kwota kodi na sem gana de ka ka ba ye badada e ka ba ya e ba fri kwa me nkroma penso nti achirechire fo nde Mr. Mahama wada woroma wo once upon a time kwa amse no e teacher ni eh wada woroma me sero papa aru na du su be ka asem bi achi ko tie ni ye di ka kwa tie ansa wa ba wa na aso ye bibi fast fa ma achirechire fo no mo nko nko chira de se pressure bi aba system no nyenyenyenyenyenyen na nkro fo kasa sa hwe na season kasa na wada woroma ye ne wo fem ha ye kan mu tie be bo wa o man tie so e de wo fem ha the electoral commission be be man ye be announce NPP ni ama ho ama tare na NDC ma ama tare du ha na fekeke na radio tie de wan ka sa nyumi na so na wa fa pen paper na twere na ofre na odi bi sene obi na obi bi sene na hwe afi na okura wa japan na to be kwa na wada adwuma nyo na abayu so ye nyi do electoral commission for ye be di komo wo achim heman Omanfoɔ no so ɛyɛ demonstration kɛseɛ paa. Kɔ mo kyerɛ sɛ asraafoɔ bi abɛhyɛ mpɔtam hɔ. Ebu kyerɛ dɛ mo hyɛ hwe nkurɔfoɔ ma hɔ no. Na sɛ kura sɛ ɔma kɔvim obi akunu. Asɛm yi, yɛ ba asɛm yɛ nka nwi. Tie nɛ, ɔma yɛ demonstration. Na ɔman no ɛwɔ mu no, menim sɛ deɛ mu bi yɛsi te democracy ase ɛfa. Achim himan ho na wo mhye no empo mhye no kote na kura bi ase ana nipa ba miensa bi si wo ye demonstration kura e wo se Ghana police ko ho emram e ma ban ne te asem kro nti a wo ye demonstration no e san se ye constitution amen ho kwan se oda sene bia wo man bi otim ye demonstration empo ti bika se ne mini di aban na anyesi ye mechim yem koma wu e wo se aban ne ka bibi kire wo na odidi biko wo de ahoma ko so wo kon so goku ho a na wa ntimi anku ho na aban nya wo beche nti ade ti na meme de aban ne tete me na msimi kokumi ho e wo sa aban ne tisem kokumi ho pe obehwemie timne bi atwam ho ayesu obi afu light pot tintin bi ade yo so obegya ne ho atofam na o ma de de no abose police for fire service fa ko jina ase wa hwa beka se krofo na Ghana panifo ni adwene e ye mra ni adodo no ade de ne hawo me ho kire me ni adwuma yo e na mfan kosi hene na wo de nya hwebre be mu adwuma ye osi fo ma no ma sa na kotum because osu kuku ne ho un kwan so nyo de ya eti achim himanfo na omo ye demonstration no why na ekotie or masem na why na ekoka a kire hwan na why na betie o masem wa ya ma wonum sanse omo so omo fa ahodie na so asojafo bi hwe won ku won e won potem ho a omo kaase ma kire Ghana ban ti emu bi anse ya daaje amfa dot koku oten ankrankra ba ku bia wonu ade ne nsa hye ne botum sabi ato microphone ama yen wonu ne microphone de kan man asamu na we gbole die bi nyano jinyame sikare sana yesi sabre wa senka ye GTV num ne sa ese de GTV kura de onkura batan kura batan kura batan kura batan we num sire wa senka omye de ye pa asu ministers ne ko e ka short cutting a e honum ne ye ma camera minister ne de aso ko ba famu a ɛhɔ ne yɛma camera ɔkɔkyɛ sku nkonwa no na wokɔkyɛ sku nkonwa mema camera sɛ ɛnyɛ wasɛdeɛ memeyɛ mpi makɔkyɛ akonwa hemanfoɔ no demonstration no deɛ yɛma camera ɛna cameras ne da wiem ne yɛtwa sky tiɛ na minister no okura yi sɛ kacha apasoɔ no otwitwa homom sɛ kenkon gragragragragragragra ɛne yɛma no coverage Ghana police amwo hema mayade pa. Na ni nyina so koba be sise. Wuni wo left from right.